ange ci mwata da nga xamne lolou tekkulo ndax boko sété mam ahmadul khadim dana wax ne man fa ala ma sha'a laqiya ma sa'a hey way ku def fi lu la neex yowmal qiyamati ding ko reccu ndax di nga am lu bon kon nak ndeke doomu adama dal day set la neex na yalla la neex na yenentam lolou mujjem ko def hadith bi bukhari moko genné imam seni dafa melni ne nit ñi jangatu ñu téré mag ñi bis yele rek passé deg na ben way di wax ne hadith bo xamantene imam malik moko genné ci muwatta malik nga xamantene luñu wax ci malik luñu wax ci ngeeru malik li malik waxal bopam bindal ko bopam jamono sédel koko bañu tuddé ko muwatta mo gëna wër malik genné na ben hadith ni yonent bi néna iza ammanal imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'min al malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi imam malik nena yonent bi nena su fekken yaangi top ci gannaaw imam bi imam ne wala dhalina nel amin malaakai de ñoom itam dinañ wax amin njeriñ la ca nek sa amin bu tollo depo ak aminu malaakai say bakkar yalla farnako ben way ne hadith bobu dañ ko foratu malik nekul kuy foratu hadith malik nek madina nek imamu darul hijrati dekk fa nga xamantene fofu lay di jangale ci jakka yonent bi ñu dem bay wax ni nak ay haditham def koy foratu imam malik foratuhu lolu te buntu lako defal kon nak mune dal limu gis moy ne ala kulli hal amin dal dañ koy wax ndank ndank lañ koy wax waye bo deme ci hadisi dañ yonent bi sallallahu alaihi wasallam su fekenteene waxon nañ wala dolina bay yonent bi waxe sahaba yi neelen amin sahaba yi buñ ne amin picci ya nekkon ci haram ba dañuy daldi naw bet jakka ji rir waw lolu lutax nga ne yow dang koy xex dang ko fi jele ndax jaaduhut sunna bu yonent bi teural sunna bu malik teural sunna bu nek ci mu watta nga ne yow dang koy xex te nga xex leneen luddul lolu lolu yep moy in lam tastahi fasa ma sita ko amul kersa moy def lako neex ko amul kersa moy wax masala bu mu xamut ko amul kersa moy set be setlu ni yalla ko samp li yonenti bi moko samp li imam malik moko samp mu diko xex ko amul kersa moy def lolou kon nak nit ku ne momom bopam waye nak di wax nak dafa am nit ño xamantene sen xol yi dañu lab buñ déggé borom xam xam di wax wala nit di wax rek dañ koy top yaakar ni koku wax na lu bax te fek ala kulli hal lolou nañ ci bayyi xel nañ xamne mu watta malik téré la bo xamantene su la nexé nga né malik mom rek talifu ko mo adina moko talif ndax malik moko talif kep ko xamantene xamna né xam nga dara mu jox la ko sétal noko gissé nga giss ko né ku ci dépôt la bé mbolém ulama ul hijaz d'accord ci lolu motax téré bi amul tour luñu dépôt la waxu jamono la kon lolou kenn munul ñew diko aybal nan limu indi de ko foratu wala xamoo sax ne moko indi

0: loolu nañ ko bàyyi. Nit ki li mu war a xeex mooy li saxul ci yàlla, li saxul ci yonentam, li saxul ci sahaaba yi, li saxul ci mag ñi. Waaye yii ku ko xeex rek def ma musiba. Nan nañ ko waxe ndànk, nañ ko waxe ndànk. Te Malik ne yonent bi nañ ko wax ca kaw. Lu tax loolu? Inna min kalaamin nubuwati ida lam tastahi fasna maasiita. Waaye nag mam bamba nee na ku def lu la neex yowmal qiyaamati dañ la def lu bon, di nga am lu bon, danga dajeeg lu bon. Ko waaye nag ku def loo xam ne neexul ba kanam yowmal qiyaamati bu la yàlla fayee danga bég. Kon hadis boobu loolu lay tekki mbokk julit yi. Yéen a ngi déglu seen mbokk Ahmadou Harouna li muy waxtaan ak yéen ci rajo Sénégal bu ñu boole mboole mi banqaasam. Ñu ñëw ci hadisu 21 ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Jëli nañ ci Abdullah ibn Amr ibn As kéemaan la. Soo doon jàng siiraam da nga jàng ne kii di Abu Huraira nee na kenn ëppuma ci hadis ci ñi sahaaba yi lu moy moom, ndax li ko waral mooy dafa mënoon bind. Nag yàlla may yonent bi mayoon ko muy bind, man yàlla may ma duma fàtte. Te xam ngeen ne bind moo gën a des. Kooku mooy Abdullah ibn Amr ibn As, intellectuel la woon, ku mënoon a bind la. Yonent bi moo ko mayoon, lu mu dégg ci moom na ko bind. Loolu Abdullah ibn Amr ibn As wax ne maa dégg ma ne toog naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ma ne ko yow mi yàlla yónni wax ma lan mooy lislaam. Wax joo xamante ne nag su baree day bari, du ma ko mën a jàpp. Wax joo xamante ne daal dootuma ko laaj keneen, ndax texe bi ma soxla dama koy am te dootuma ko laaj keneen. Yonent bi ne neel gëm naa yàlla nga teggu ci siratul mustaqim. Nii la ko waxee an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu. Qaala qultu wax naa yaa rasulallahi yow mi yàlla yónni qul li wax ma fil islam ci islam qawlan wax joo xamante ne laa as'alu anhu dootuma ko laaj ahadan kenn gayraka ku dul yow. Yonent bi déglul ma wax la. Qul waxal ne amantu gem naa billahi ci yàlla su mustaqim nga daal di jub fu alquran ne demal nga dem fu mu ne bul dem nga bàyyi ko nga def amru bil maaruf wa nahyu anil munkar nga tatbiq ko. Hadis bi Muslim moo ko génne. Ci lañuy ndokkeel suñu njiitum réew li muy njëkke mooy jubbanti. Lool mooy amantu billahi summastaqim, jubbanti. Ndax itam am na ay dëng yoo xamante ne soo leen bàyyee noonu day waar. Lool daal mooy loolu. Kon ñu ngi koy ndokkeel ci bàkk bi. Rafet na hadis boo ñëw daal de koy dëgëral mbokk julit. Ñu ngi wey ci hadisu 22. Jële ko ci Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari, kii de ci waa Lansar la bokk. Kon ñu ñuy def rek mooy ñu ziare suñu nijaay Alhaji Sar. Waaw, ñoom nee nañu Sar mooy Lansar. Xam naa ne ñi sant caam lañuy bàyyi ñu atti loolu, est ce que dinañ ko nangoom déet. Waaw, mu ne Jabir nee na ben way ñewna ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ew yonentibi soloma suma defé li suma julé farata yi ma wor farata yi a lu yalla daganal ma daganal ko lu yalla haramal ma haramal ko waye doli wuma ca dara be dara do bolé jeex a est ce que dana duggu aljana yentibi ne ko waw waw waw waw muslim neena haramal li yalla haramal moy ma bayiko toxor manama am jikko ju rafet dal lolou moy ma haramal li yalla haramal ma daganal li yalla daganal lolou nak ah mu ngi nonu dal lolou mo waral tay gem yonent bi dafa jafé amna ño xamantene dañu né waji melni te jappul mazhabu malik du duggu aljanna wala dafa halku wala waji melni te tenkul ci shafi'i koku dafa halku wala waji melni tenkul fenen ak fenat dafa halku waye gis nga yentibi sallallahu alayhi wasallam de neena waji alku waji nitu aljanna la nagn ko jangane an abi abdullah jabir ibn abdullah radiyallahu anhu anna rajulan naka ben way sa'ala la jonna rasulullah yanti yalla bi sallallahu alayhi wasallam fa qala ara'aita saloma yow yonenti bi iza sallaitu suma julle al maktubati julli jurom usumtu ma dal di wor ramadan ma def arkanul islam be mot dal wa ahlaltu ma daldi daganal al halal lu dagan li wa haramtu ma haramal al harama walam azid ala zalika shay'in way nak tenkuma ci malik tenkuma ci safi ak fenen yokuma ci lenen dama lay laaj yonent bi a adkhulu est ce que damay duggu al jannata al janna fa qala yonent bi ne naam waw waw amna ñu ne dedet subhanallah eske ñaka xam limu waral bari na ñu ne ko dedet ndax ki yem ci li dal de nga mam nit la ko xamantene dafa gennap top waji mu ngi ci bir top nañ ko set ci numéro hadith 22 ci 40 hadith lol motax muslim bam koy sarha nen mana haramtul harama ittanabtuhu mbollem lima jangon ci lakhdri ne lolou haram na dama ko daldi bayyi dama ko jegewumako dama ko daldi wacc lolou moy mbirmi kon nak ah xamna ne su fekkentene nen lakhdri nena yahrumu day haram alayhi ki mukallaf ay way du dagan ci mukallaf lan moy haram ci mukallaf al kadhibu wax lo xamantene amut lolou kon waji bayyi won nako kon fekken lol la wal ghibatu ak jew kon waji bayyi won na lolou yahrumu wara haramna alayhi ki mukallaf lan al kadhibu wax ludul deug koku waji bayinako wal ghibatu ak jew wu bayinako wan namimatu rambaj ne bayinako wal kibru reereelu mune bayinako wal ujbu yem jef mune ko bayinako war riyau ngistal mune bayinako wasumatu ndegital mune bayinako wal hasadu ak tokhor mune bayinako wal bughdu ak mbagnel mune bayinako ru'yatul fadli ak gis ngeneel li yalla defal nit ni te li la yalla mona lela yalla defal doko gis mune bayinako ru'yatul fadli alal ghayri wal hamz ak aybal kufi tew mune bayinako wala mu zak ay bal ku fi teewut mu ne bayinako wal abasu mbollem xet yi nga xamantene fola mu ne bayinako wusukhriyati ak retan mu ne bayinako wazina ak mbollem xet ndialo yi mu ne bayinako wa nazar aqul ila al ajnabiyya jëm ci jambur bu jigen mu ne bayinako dem sa watalazu ak di banexu bi kalamiha ca waxu ndaw sa mu ne bayinako wa akul amwali nasi ak lek ala lu nit ni bi ghairi tibi nafsi ci ludul teyu bakkan mu ne bayinako wal aklu ak lek bi shafaati ci bramu lo wara def ngane buñ ma fayul duma ko def aw bi dini wala bala ma jangale alquran dama fayuko lek ci dine ngok wa ta'khiru salat ak yexa julli an awqatiha be wuli waxtu wa lolou moy haramtu al harama wajtanabtuhu lolou lay tek be taxna kon dana nek lu ñaaw yonent bi nek ki tenku ci arkanul islam nitu al janna la day duggu al janna nga ne ko dedet in fo mu boole ci nangam ak nangam kon bokk julit yi lu toll ni lañ amon ci waxtu ni def rek moy di len sant len gërem di ndokel ñu ngi koy ndokel diko ziyare bu wër assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa

dem partout promotion 600% gay gaw len ngeen dem du ngeen ko recc ben yon batay ma ndek wa wanik sibet ak wa mbekté mi partout ñoni top ba 12h ay chele technicien du jour pap matar sar mon frère mangi lay nuyu bu baax ay ci jajeufal nak fu way meuna nek ci senegal rek di len wax assalamu alaykum maniko ci ndeysan destination 12h mbay ma jaga may sa jor maniko ci duma ko teggi ben yon Ndaysan Ay ci nama ka waxo Ndaysan 9 ans la ci reen 22 septembre 2016 22 septembre 2026 Al Amine nonu la deme won addu ñu koy ñaanal bu baax fa mu dem Yal nako gënal fi mu joggé diko ñaanal nak bayiwu ñu kenn ay ci ndeysan mang ko jajeufal bu baax mom la may Zroaline Diop bu la waxe ci culture rek loxo dar gemine mari ko ci pamata sar lolu amna solo neena ko ndeysan mu nekkon nak nit ku baxone ndeysan nit ko xamni dina kep ko ñoron di jare ne kep ko xamni rek ndeysan talibé cheikh nga wone nga yengo ci fep nga dem doomu adama rek mang la koy jale bu baax ndax yaakar na ni aduna non la senegal ben bop la ken mënu ko xar ñaar ñi nga xamni ci abi dalen fete gannaaw ñi gën ñaanal ñu delu seeni kër ñi nga xamni ñi ngi ci hôpitaux yi dal leen di ñaanal ñu delok jam ak salam seeni kër ñi nga xamni dañoo febar yalla na leen yalla facc ñi yor

0: taranga Sénégal ak Doudou Mbaye
1: ay chami ngi nonu fi ci nek radio Sénégal adir tukina lam mam bamba mbok na yu pap lam ak Jeyna ba lam mang koy beggé bu baax sama yaay joju yarna sa jamm yag ay chaaji fatou bari merci beaucoup légui nek Youssou ma jigen dur bolo len ay je gay nañu bokku ndey bokku bay xamni Sénégal ñoko bokku ñi waxante lu baax ak diko def

0: a jamba kemi alo.
1: Salamu alaikum.
0: Malaikum salam.
1: Alhaji Dudu Mai.
0: Amin way xala nga bëgg ma dem Makka.
1: No yalla nga dem Makka yaak sama jigen.
0: Kan?
1: Ak sama xarit.
0: Ndaysan, ah yolande ak Aline.
1: Waaw waaw.
0: Ndaysan deug la way, deug la Ablaye.
1: Ma ngi lay nuyu bu baax le ziar.
0: Billahi Ablaye ma ngi lay fay job.
1: Di fat li ne tay beurel amna.
0: Waaw tay beurel bu ca kanamé damay delu ci wat.
1: Mo nga waaw.
0: Waxtan ak yeen ci lamb.
1: Deug la.
0: Ndaysan Ablaye.
1: Man fofu rek la lay bayyi, fofu rek la lay bayyi xel.
0: Ablaye dag ma bëgg rek barke Cheikhul Khadim.
1: Non lamb, non lamb mon daf may dundal.
0: Deug la lamb moy sunu ciosan Ablaye.
1: Deug la. Lamb ak course.
0: Ak course waaw.
1: Daf may dundal ndax sama trodo da amone fa course motax.
0: Ndaysan deggal lolu.
1: Man sport lamb rek ak course.
0: Moy yow kin la duppé?
1: Mo ngo.
0: Ndaysan.
1: Duppé dafa amone fa course. Rek la ma sa xam.
0: Ndaysan.
1: Kon ma ngi len di ñaanal yalla bu baax di sante ñepp gërëm ñepp
0: jere jeuf job
1: loolu nak di rafetlu programme radio bi tuar kala
0: contant na ci yow
1: waaw jere jeuf di nuyu kilifa yi nga xani ñoy jitté radio bi yépp
0: kon yang koy dégg dama koy waxe 6h du matin la ñuy tambali
1: mo ngok
0: dégal auditeur bi 8h30 ci salam sénégal
1: mo ngok man sama radio sax day fanan
0: doko reccu doko reccu
1: man non man sama radio day fanan man
0: Ablaye doko reccu
1: motax bu rts amé galam ko rek damay am jafé jafé
0: wa programme bu riche bangi nonou 6h du matin ba 8h30 salam sénégal
1: mu ngo courant bi lañu amone jafé jafé té courant bi ñëw na té xamna itam gaay ñi ngi ci
0: inshallah gaay ñi ngi ci bu neexé yalla ñi ngi ci
1: ay wa nek leen ci jamm ñu ngi ma sama jigen bu baax
0: wa yolande ndjay dina ko ko wax inshallah mais néna mi ngi lay fay Ablaye Diop ma ngay dem ndaysan ay ci contane na

kon ay december mam samba en live mati teranga senegal ñoni ci gwa won exhibit ñoni gungé ñi na ko bu dun ko tegg ben yoon beggel len rek mo no ñor wa promo bilan ngi len di sen 100% gay dem len gën jëli ko gaaw ay ci dun ko teggi yousou wayel dakar ñu dem ay ci mo mo sabir mi kete gon ber ci 2005 dakarou ndjay jël job

ndeysane mané ko ci gaay ndeysane ci kërëm tuti wa journal parlé dinañu téw am ko kuy def wolof ay Aissatou Tamba moy def ci walum coach.

0: musibe tetube hediyankobe halirde ngendiyankore dola senegal tiagal ni jittuden cheikh tidiane jay kanko wadanduno en kabruji jajje demgal faray sedo chaîne national hediton ko mo ganda ko adja marie claire sen e wondire ngagn job rsi hediton ko mukhtar sar kanko e sohna chaba sek e yasande ko gidmo silmon el hadj oumar barkabal kabruji dabbe demgal pular en pudoro dum e mawdu leydi son excellence hono jommay jahar fay kanko non o kadi won be ganda o yaafi mawdu men tawi ko jaawgol keringol ko be temedde jeenayo e chapande jeetato e nayo tawi ko wonnobe e der dumbirdi sen tugnima e bataake gummido e jaagorgal kalfinangal nyaawoje ko be temedde jeenayo e nogas e go tawi be don kadi ko ko nyaawono ko ko tajanno ko kayi ko ko heri hen nogas e go ko nyaawbe be cellani taw ko mawbe kadi sappo e jeenayo be ko sukabe ene wadi kadi mo ganda mo goto mo ganda dubi mum ko juubi chapande jeegom e joyi den be ganda kadi ko nyaawoje keridi ko be sappo e jeetato taw ko nyaawonobe kaddi e ngurdam e der kaso dum non ngal don kulal wala nimbien tawi e wiide batako faati tan ko to bangi peje dawrgol to bangi dumbirdi di taw faandita hen ko beydude gonka kasoji di en e wallide be don kadi yimbe yafaabe artude nata e der rendo o ngo en woni reinsertion sociale kono wona balde senegal nabe ene gondi e tiadele taje taje e jayenge woni electricité de don taje taje non kadi kadi ene addi telbugol e der golle de yenne dum non ne kadi e der golle kewde de ganda teskama hen to bangi tiadele jeegude ha tenti non kadi e won e fannyankobe be kolliti wonde dum sabi e be kadi defo kala ko faati e ko foti fawade mabbe taw ko gede godde ngam be mba wadde golle mabbe no hanirni to jere tilen e medina reporter men dey fatou ndjay yano ton o jewde en no fiobe mburu en be e yeyobe be holno be mbawi kadi kadi wallide e golle mabbe tiagal e der teska taje taje courant woni delestage de don taje taje de ganda en beedi e to gollorgal senelek be kolliti o do sahabe gondi e tiadele tiadele de non koto bangi koporeje tiadele karallagal e waylo waylo mo be njidi wadde ngam huccande de do kadon gonka sitolek ngini kadi ngakere peje dawrugol to bangi kubam taw ko laptude en wada kadi ewnango de addete en jabtu wuji kenoradi e motodi Mohamed Habib Aidara kango ni ko laado fedde yoltor hujjaji ligotobe e gede jenge kadi o teng mo jirtina kadi miijo wadde fere e kadi e heñorade golle de wonande gollorgal Senlek kango nokko do salam Senegal tayo jabtu nokko namde migi maram njaya telestajo test kama kadi won kadi yimbe en cheyfita postoji de ganda tawi ko gollorgal Senlek darnono dum to bangi nanu golku on ngam jabtade e on kabaru gardido gollorgal Senlek kanko non o haali dum hanki do e ayaw habride RTS kanko on fannu non horejo fedde asko sen mo ganda do ndeg leedi Senegal holiti wonde yo wade hen kadi kuule e chatude e ngam kadi hadde be don sayfitobe bonnobe kutorde Senlek de kadi mate jeyenge nge no wawa danyade huccande den tiadele beydi hen kadi ko bas gol yobede facturaji electricité wonande gollorde laamu dum non en hada kadi Senlek wawde dangi e koppreje e der kesuji mum ngam safrude den tiadele non Momar Ndaw o teng holliti wonde yewde kadi ko woda ko itta e kadi e balle to bangi laamu gunna ne hen mo wasiyo hen besnguji di kadi de mba wata tambade e njubudi di ngam ustude kadi ko kutorto to bangi jenge e wiide makko kanko horejo asko sen o kondirno ko noddirgel Jamila Koli musibe teddube hedi ankobe halirde ngendi ankore dola Senegal ko dido kabruy dabbe dem gal pular min tonga non do RSI Radio Senegal International en jetti to bangi karala gal sohna Chaba Sek wondude Mokhtar Sar chaîne national woni ton ko ngagn jope aja Marie Claire Sen e yeso ande ko gidmo sel monel Hadj Oumar Barkabal adimen e kabruy ko waktu jinay ton to chaîne national halirde ngendi ankore dola Senegal boyeta ko Ablaye Tandia kanko arate dem gal soninke Ablaye Tandia Nawari
1: Nawari Oumar Baraka Ball kibaru gila kada gella ka jo Senegal o gere kibaru bin kala len ki afay ko kibaru po gara ga jopana kan kebe jamani manke president Bassir Diomaye Diakhaté fay ayam po kaso lo mom ma fonga ta ga mako mokke bido tanche ga do suru na ga ko ngay yam pe gelu kunyam ga fu mbebe ga tro ko mokke bido tampile do bane ngok ngam ri ko ngana fu mbebe ga kel pen or category enan tuite ko ngana fay tampile do ser bane ko nga ku nga watu nyanyi ku nga watte nyanyi ga e kaso ka ki no ko giampia yimu tamdo ko bu ko ngana nyu kunu lo munu nya ko ngi giampima ga kekungam e sur khirsu sur bani khakun yam pandama ga asinon tandume arosino kergia e kekunga kenyan ci yam panda khama ga kendangi yam pale yam surut nani khama ga kunga ke su ga tigene kat kebe kenna kason ka ke kunga gan kata yurwandi ni moko kebe ado kingen khof mebe ga tigene kat kube ni kunga demani man king yam pandi ma ga kulo nan kati wala nani kunga iger golube ndi ber kunga yogoni khaso yogoni watu nyani yogoni khalim na lamanu nya yan suro be ni kunga igi yam pandi imaka idigi kaninga wanda ken ka kunga o gatel khadan kebe ke sa ga kunga kanan tuite nan kuran kupi nga ko bodo jamane ken ko ngam e ken ko nga serbe ga tengene kat serbe gen ko e mi directeur general be ga siki do kura ke xibaare mbatte brambe ko ngay gir bismillah radio senegal tes yere ko ngar ko digam no ko ngak manan twitter 19 fmbe be ga tengene kat e ken ko kura ke xibaare kamar nyuk nga dingro dantan to ko ngay kefniya e kura ke boni ma ga dono nga no ko be gen ko geji ke kam fura ko re ke be ma ga dono ga kura ke soro no nan twitter ni pietu ko doni ngaw ke ngay ngawa afra ko no ken dangi en palle kadinga ado kabbe bish khabangi ken ka ko nga iga lampanji kebe girni no ko be no ko jamam palle ga ni ga gilli iran bangi nan twitter nan fitna ke rabga iran do amerika na ngam ke lampanji ga nari ku nga in khosna ron mi sinu ko kundunya kenya de sembe mbag gal ke ngam aga antar ko ku nga nan to do ke ko e furanga ku nga ma kuranga ma sibit jamane no ko ngam aga antar ku nga khibar sank nan ngi daga marse tilen bangi ku nga nan twitter ku nga gar julani be ni ni do no ngam ir ko ku nga nan twitter nan ke kuran ku pir ku nga di golle nga ar naga si ar folmane efe randan ke len ke kura ke e kuti en khibar ku nga nan twitter nan te syndicat ko ke ra ku nga be ga kel sutelek iseren ka ko ngal len ko bakay bismillah gel emission kebe ga khali salam senegal ar ko ko ngal ko ran ko pir kebe ga len ko ta ke ko ngal fo an ko ngal linki senele ko ngal khotani nga kama na buren karanga ko ngal ado be ga ten kat technique nin karanga kenyan ci ko ngal ko nan twitter nan senele ga ra kebe ko ngal an ka ko na demandu talante ngel de gel a karanga on da ke ngal karan dan ke len ko ngal o ga tele ga dan kebe nan twitter nan te sobe ni ga gen consommateur nin ka ko ngal ira ko ngal ro kenya la ra khase ni me ko ngal fambe ga ten kat e ngen ro kura ke khibaren kama igam ko ruk ngaina fer kutu jawe ma khakudo khadu ma ko ngoga khadibe on khakatu khotenya nyilan munje gumak nga commune de coeur sosé ne no ko bin ko kawla kute mangem khadu ma ko bega donu nga il ko nanti mini forage ke bi gima kay gara khinte ko nga fo na gam gemya ke forage man na bure mbaga ni miloni tam do karwe kenya ro ke forage de ben nga nan tuite nat len ko ta ka ko forage ke gem mini forage ke terre ke mini forage ta ngir ko nantan jin konto nyaro nen gelle e ko ko kute no nga aganta ko nga kor sorba ko re ke gas ke do forage ke sorgo den khibaren batti yiger kebe muru esoro ko maka kenanta facture ni beni gi makay gi mituga ini facture ni tuga gi mi facture ni tugu su xar ko beni kani nga jingi kani nga mi gedi coupure nga gedi igde ko ni kani nga igedi coupe on dair ken khaku nga medina bangi nan kha twinde nan de e kingen ko degna liego wuri deber ko nga katen kat na kilu ko ro ko na yurwe deberi fofu gna ko yo kenya ga kille nya wal woto khase nya gna wal nyanga nya gna wal table nya ni kindi maintenant ko ida susu bugo do nga ile kay kre ko nga commercial lo muku fogo bo gedi do medina no ko nga ko nga fogo be ko nga mi tabo ni ndi e kingen ko pus pus ndi men yu gol nyam pou nga ko ngay mi wori e gen ngay de gango ko kat fanka ngam nanti gedi yokunde nokko be mulani yokul de ko ina kat te yokun ko do xar gen ni mo ko su igedi igirndi gelle e dingra kebe ko ma igay trinka no maro mo ko xibara ñom ko so won tondo ñaxalin to ko ni ken xaya ablay tanjam ali xibaru ku jofandi ma tokora chaba se kado pap matar sar kef ni mari kler sena do ngay job ya ñu da nga missing kat kan ablay ndjama gir xibaru jofana xada seren kan kan
2: yo ka jala pa xalay tanjam fak we noy sim nanu ni nga rek no yek nit ke i ndawna lig nit ko koy yon ka ten fa madame jeme chabasek den fa marie claire sen den boduno machine non yeg nit ke i etin fa president de la republique bassirou diomaye jaxar fay anone koy e danaka awusa e awusa ka dawna win temet betu nay fokhar ben betu tadik fo nahuk tarfi tam koy yeg nit na xat rek no ministre fe sax nek xotna na xatege fo dat no sax le senegal ajek ten win temet betu nay fokhar ben dik fo leng wa ne koy rog maju denop koy ngaje no ka anone denen dal or category dande fu jeg ten xarben di fo leng wa anone koy no we anone koy gada ngir ken itam ajeg itam xata banong xarba hay fo betu nay fo itam ha anone ajeg raqit xarben betu fa leng fa raqit ha betak no ande koy ñal ke fop ke xotna rek no courant fe ka telega e tarfi tam koy ka anone rek bu ciono fama ko rek no fogole nday tam aje koy ciako ke anone nagano banganya bondik rek no ñowale no winwe kaga de tangan xaye no ko xot na ci fa ci ga kaga tam aje gaten rek mu ju waxa tikana we anone koy dende fu rek we saxna ke xot na tam no cialal kene den wena koy ONG ma rek pexey ndax rek tige wago adako hidna tare ina ma graf na marchete no fo medina we anone ne defende dina raga detik maga anga ay dal we ne anone koy den def rek we boulanger boulangerie gona jala na boulangerie fo we anone def tam ji jikawé ta def commerçant ke den tam e oyam ya pexey rek ka taxna dam bago mu joyon fa paxna ke anone koy def ne courant fi adekta e arita gara e kene anone tafke courant fe en tafiya rek de gare ta gara taref itam ko bir kene kaga itam koy refaka anone a jega ciaku ke anone waxa banga ñat ko tanu jegole fa si wonale no sax le senegal no kaga itam we na defna na sitele taref itam syndicat den wene koy ale dal a jega jega politique na anone xa bakano de tig courant ka automatique energie dal nak mo jena ya jan ale tan def ke anone koy kay te ci ñat me ke no sax le senegal to ke xel na ndiki tan defuye ba xey dal bo ngeen dal politique na bakkan na koy nako xot na itam no tig energie no anane koy xanta miñu xaref na mohammed abiba ay darar hun secrétaire général fe no syndicat fe ne tan dafa o xey layna kaga bon digi tam rek no ke anane koy courant fe xoya diga ta gara xey anane tafa directeur général fe na senelec ya taxole na fak me gerf na rts ten forum koy adda ko xey datena par ba le dal di nga xey a jega jeg den may wa anane koy wa mbi na kerf na dal sabotage na dal yaqa me anane to fitama poste marque anone ko sen électrofe dan jegna trafi tam poste transformation ko fonando nene a jegwa anone koy dal gadan trek a jeg mayuke da yakna maga wena nguda ke xotna tam non mayuka anone sen kata a jaltan e ken tam ma fogano ke anone ke bisid na pan ke fuy tam ko copier mayuke ne yetale nak koy xeref na president fena askosen tan xene bo ndigi tam lay dal faw dal pexey kana taxka bo ke xotna tam no e ko na fi dal e awago ref men e ken afañato jeg ken fop pexey a jeg ten no la kaske tam no anone gaana def itam no administration fe service ke no ma doxe itam ambañu ndab dak ref na itam e courant fe ale senel ak dal e fatta a fexey ka anone koy kana taxka dal bo romuju e ken ref ka de taxina na fiangan koy subvention na anone koy tref xemat ne ci odda dal taxale sene a hotel maga ya ref ka anone koy ka tabu ko deg tel maga afiangan ne koy kaga xana ref ka na taxka dal bo xana wago soxogom ya mudé tangan a jega jeg mayu ke anone koy naga banganya dal ke hotano jegole na senel ecto meneta inora ka koy ten momar ndaw ke gatalew dal ale faw dal tigé rek terno ke xota rek no khalis ke na anone 4 fitam subvention ke anone troxe état fiya khalis xot tel maga fi ngan koy tawago nom tela a senel ek ka ga itam ale pexeyo no kana ta bo dal senel gitam awago muju ñaji na pax koy ke anone tan defu rek cialelum ke anone tam adaka jeg me kref na medina fak tarfi tam bondi ke tam rek ke xotna na dege pressement tarfi tam ya anone xaye ga dañe cantine den wene itam anji kola no pedke ke na fop def ka anone koy ten ministre fe sax na itale der sax le dal ayon adal fo we anone def rek yalla dolke mayu ten no cantine ka anone fop ga da sectel ha auto ngeen ko ena ngeen ngar ena na atake na kalake fop ga watta den fop dala matne kene ko ale ga dambi rek amba jantan ka refna dal jeux olympique yam ambo gambuk dal on biñu nga anone kay kata ya jo fiq na auto ha mayu fo nanu ne nop ka ga patta ba watne na watne dal ba hol xat af yangan koy da takke dal amba go ndira bay amba go mbi ga fa dal kene taf ka talayna ten tox bu dambatin kene fop mi anone ka da jiko rogu maga fokanti ke dambi yoga na men fop dal na pedke fop watnel e ñokkanu ñu la paax nga jënon fassé ko mané tagar no ngi ta jégg na balance
3: wédi abdoulay ndjay suñu tribu yaram ci amanga sim fi mo wadou souf rahmat tek bo moussa mendi madaba sante gi mur ñu maké tu lanté di mbujuma fi ci ta radio sénégal international aw ngam ñu ma ñalté wéwi gi ina ala min sénégal man jël mangi ñamo presbinon bi amo apingin abang na mo wul ñamo gi sénégal ma sa mendi ma day di bu kol bi mo xur ñambal sax ba mar lu rongabe ahmadou ina la min senegal ma yana ngubo bo bi nino bo bi fir na ni rek map sop santama yante tena no mom mus ngom bi ñang kemi ci ndalla ngi jimi tantal ngi jang batal lab gi mo xur ñam leg ma hina la min senegal ma yiddi ba sax ba ma bi ñanti abi pang na ma gele tar ma ginan gi mo xur ñe ganti ta ministère mo xur ñam ba mba bi ñaf fi ndeng mo xur ñewé mo bapti fif to fo awé madu bi to bi sayandun to ngin mo bi ñang jimi sib nga la wada be ki bi mo xur ñe bi bisage ke sag ma gi mo mahurnya ki hel bandani ngi sembe biñang bu cimmi ningi bi cintalma be maduto ki bi mahurnya mondu to ngin mo nguta ba yo holgina na ba may mahurnya to ka gresin jimin si jimin faati ngi chief abegma we madu binam bi gi andu ngin mo biñang bu tahla be ki bi mahurnya be gi kudi mbam duba be ngatte be madu o ma bi changanga ya gap kudi apangna mo gi kudi mbam duba dus bi changanga ya gabi pangna be ma we mo bi get nanya o gi ge gi digi ki mahurnya hina la mi senegal man gi jamo samende ba madan ginan jalma be madan tektir nik pe ngebi a por ning pang na bon tingani abo mo hunya ma gid ma winan so barbo bi gid ma fanande bi ngote bi nangi bi mo hunya bi ngitala abinyang ma ndiwe ma yantuma ha chimag le kombo nduba dus kurango ginya ngotong bi nyang ma ginan mo hunya ngeta bo do long bi nyang ma hadi lewet ngab gi rts man do mu be te bi yob di yob di la asin ma gobel njalbi thambe medina gobele bi mo hunya ba mbagi bi asama njalbi thambe gine gimbo tengi kuti jatko bi mo gasse ne bo baba madun jal mo gine ginan mo hunya ma panjal wo biket nan nyandu ngin mo kuran akimach jatham bago gi mo hunya gi marako nga yo gema du cheta de janga yala gi mo weong biti ngam ba fana biti blus ngin biti mba bito yakin tem ba mangi sirim ba ma fana biti ma dagiti no man tingani fana jatham ba ma batte jete yal bi sambe mbol kuru ko gegi mo hunya mbol ndi hadu magiti yal ma mada cheteni kita jaf genna mada ti don jaf ma kejete we madu gin mo hunya abowi ngetta udului ngba ma njali medina wo Atau tu perbezaan fana we utingga himo hurnya he mahi ki direktur mahurnya he mahi gya kong senelegma. Wi senelego ginya ma bamba nya binya kurang mahe ma bima te bibiso ko be andu mukso andu mugina ya tes ma samindi bogba ma bin gobernan xandin gibe to pundu longi hima he ma fanak bantina binya ngo nyana ma o manum tini wil wil wombo weto nangia alama kini ba ma be gel gog bulu ke kasat ba biya wo kasat ba fana gimo hunya wa gi seneleg mba ma fana bar bondwe antum hachi fana boy nungu dibe fana gadu a wil wil ma fana ya putin gatna alama mbunka ci ma gimo hunya ba changa ba gunta bi pogunt ya fana ka gi mo hunyo gadu aw ma tingani kurange mata to binyang ma habo bar bo we mo jalon jal himo hunya me gi director director ma binyabo mo mar ndaw e ma dubi nam bi get binyang mo dusum tuma hala ba ga jasma ki mo hunya ma ki kontil ma ga ni ke ma bin tektir gi andong fa sa folo awe ma fang ma na nya fley aya fole gimbo ago holi ko dulu ko dusum tuma hina tangi ferma bin so la gi fanan tingay motom kurang moto bo gi tanga ki mo hunya ngi binyang ma be ma ginan mo hunya bin sak bin senegal ma bin duba samin din jalla ba nyub jub na gil ma ba nyana gil ma ko pon chief ya ndin ta gulu wi ma geu mo hurnya o getelo samindu sokba ba ma bi gingi bi nyang bi mo hurnya mo be ma mari cetet ni bi nyang ma jalu bi sambe nden jaccel ni kurang ma gi mo hurnya gototna samindi sokba ba ma hurun jalma ma ratem bina bi gingi bi nyang bi mo hurnya be ma ga film ba ray film samba ma daanga bi nyang ma hinono ngutur ma getel ni fana benena mari cetet na be gu mo hurnya we wi asanto soma be ma besok ma tenin bi ada bi chama ngab sim fimo bundu wadus bi nyang ma gimbo anteber ni mo hurnya gi ngadning nyangal ndang fo hunya maf changa gite labdi ndi nyangman tobo ante Senegal tingani hina labi Senegal mayamo o mabi gedni wew gi hina da cho bi thambo ndin cha chalni ambin tadin samindi u yakin vigende mangu man tingani awiti na tinganya na wewi bi Senegal be kibon janda garwo winono gimbe oga

Sigo jɔma ye jahar fa minmu a temo kɛmɛ kɔnɔntɔ tan se ani naaniya yan futa wolema tumu minɛ i bɛ kaso kɔnɔ ɲanta han ka bi ka tujɛrɛfɔ jani i la pɛnɔ bɛ banna a tɛ bitito a yelo ta ke bula ka graso se ka di la min y'a fɔlo ministre miyarankɔ atɛl bɛ kitiolo kolku na dɔrɔnkɔ kaitɛn dɔrɔnkɔ mo kɛmɛ kɔnɔntɔ tan ni mɔan ni kelen oli han ka bi wolmu pɛnɔlɔti minmu or katagorite minmu mo mɔan ni kelen ti wolmu molti minan ko man kende ya mo tanin kononto ol mu dindi wulati ka famille mineur milialan ko mo kilindo bijeto asiobe sanji taworo nin lulu konto la mo tanin sey wol mu hankabi molti milalan ko dronko ila yela peno nin ya talante mo bekele mo nani wol mu molti milalan ko dronko nyantartula ila kaso kono foyla dunya balwo be kayten jon ko dronko bi mansa konda nin ko kama ne fo min satina an kabi ka condition kendol kamanan ate kasol konoti barfanan ka makoro ke o fannatoti fo min satin dronko banko mo se fanje na kono nyamin to mbadi manen kol na kamala no bota jeto mi mu coupure electricité ti kayte non ko kuronka coupe coupe la wato wato Senegal banko kam kulo mi yalan ko ay jahalo kamana fanfan katun ko kulo mi yalan ko ay jahalo kamana fanfan katun ko mi mu financement la fannato ti ani technico la fannato ti ani reforme kutoli la fotaka wala kamana to situation lo mi yalan ko sutelek woyeni annoncé ko ka foko dron ko bi an kabira ta réponse kutol la kamana ko ku kendo kamana courant la fannato ko to teje to fo min satina sénégalais la kumbo ko sa jarano nyamin to mohammed abib aidara ati mu secrétaire général syndicat unique des travailleurs mbé senlek jeto dronka ko bi ñinin ka rosi fa façon be nata senegal la fanato tele ko dron kan kabi ku jama bi jeto man jabi jeto waliat na biti lot dronko ku to ñantara tele jeto le ñantara fenfen kamala nanto fo min satina senegalais so courant so no ñamin to ya jube ay ke ku kendo to mi yalan ka be ko le fer fo senegalais sa bo ñin ko le ya kono no bota jeto dron kan kabi kayten dronko ate janto mimmu ate medinati nde fatu ndjawi takata tamanta monna mars tilena ni medina kono mi mum bur jani lalti bitlotol fanana ni courant la yela doko nasindi bakele dol fon bi jeto fang ni lafta doko kele dronko e courant coupeta nabina ni symbole kana ay la joran jamal tinya jeto ila wafiro fanang nasita kulo mi yalan ko dronko fanambe danuro kela man sakunda la fanato ti madi manin ko na kam welalu ate nyink sabotage mi yalan ko akake kay tan donc directeur général senelek kunun atele kata rts le lun taunti kay tan donc dinkira jama bi jetu molle ka wili ka ta ka tinya wo tinyaro fanan ay jahallo ke wala katina fan kuran ka coupe dinkira dolto wala atena bi directeur général o wilte don han kabi ate han ka président des consommateurs mi momar ti momar ndawti ko bi kol kete nyawnyandi nyama dron ko bi problème o problème na tra bi jeto e wili ya kota ka jara nyunyata daminto benten o lewjeto bar fanank directeur fanani tan ko ka foko dron ko man sakunda dogu dinkira dol bi jeto le milial nko man senelek le julo bela e majo anin problème technique o fanan bi jeto anin ka han ka bi min fanamu ate ka courant fanan na consommation ta ka tala kende ke na ke to nyama dronko is kuol se feyano nyaminto be courant soto bar fanank min fanamu hanaka bi dolti ko lafta courant e futa dinkiral beto adum fanank mil ma soto ya soto karun ko be ka sola ate courant ale badi manin kol na kam wala lo ko na ye soto e ko sola fa ye soto kote ke wala tan ate ka ku ka to mala ka mosa tale magal tuba min tamita tentina dronka ite non kan kabi mimu ate ko jikoti ay batandile nun seru wala yatina nyina ilaftare jani magal tuba na la doron ko jikota ka kuto teje to wala yatina isita ka reunion ke ka jube nyunya dami bento loje to fo min satina e kana fo jiola nyaminto ate jio jio min binata tentina doron ko ate medina janto ba senende kan ne fes o yatina doron ko femfene be trottoir o to silol kan tari an ka bi bebe bondi kan je to le plage ol fananto milalon ko han ka bi be malika doron ko milkata ko le je to doron ko bi maître nageur min jeto be wurla kalemba mola siya jeto kando be keri ibe lafini han kabi maître nageur dole kafuima fo min satina ise mol sauver no nyaminto nin atra dronko e jiobe kununa mimu ate cadre noir tisa talano nyaminto

kibaro kun fala kata ate America Donald Trump tumo mina dro han kabi mimu kibar janjana dol bi jeto le milial noko dron ko han kabi e be lafering han kabi ka ate e be lafering dron ko han kabi ka ate Donald Trump jeto kayit donko e ka tale e ako e kanata e Donald Trump kané ila han kabi ila kibaro di ay interdit le ka futa maison blanche ka il je kibaro di ayat na dron ko kibar janjana dol min fanam bi jetol be sente ñokan e bota bakilin fakilin e ning ñing kibar doli ko dron ko ning Donald Trump e interdit dron ko ñindol interdit fanan wotu may ta fansun kibaro fanan dila ayat na dron ko bi assemblée générale annuelle o mi yalon ko abe New York jeto ñil be cité kota Donald Trump funtandila bi ko be koliara bulu katun ko mimmu anyon ko président sinwati abole jialaka han kabi somoyo ke mimmu intelligence artificielle la fanatoti mbadi manin ko naka molal ñu ne mu na banko ke baroti nga min nati nan to wanal badi ma khadi sise chaba sek jeme ala cabine technique ani yolande.

0: Konam si la kalte alo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Raj, Raj nagam way.
1: Ding lay ney di ney ñu fi jaar ñew way di contane ci
0: mission. Ja jeuf Raj.
1: Ja ngi ci courant bi.
0: Waaw.
1: Ay ñun de duñ ko joy ñun. Yeen kay. Xana dama contane dugg rek way ñun kay courant ma yalla ji lañ yor.
0: Waaw.
1: Bu naaje ñam ko bu tedde duñ ko am.
0: Solaire solaire la wala la?
1: Man de solo layer ak beutere ëlëk bu courant amé ci lay jappandu
0: OK
1: courant comme normal ko fé rek yow da ngay déglu radio mom yag sax mu dem
0: d'accord
1: lepp taw dara doxul ñun solo la ñam ak beutere xam nga bo gaay légui dañ ci xarañ day taal fa frigo rek
0: d'accord
1: di taal wanti lo lepp day do bu amé bu mag bi yépp lay utiliser wallahi
0: d'accord
1: aw
0: inshallah am solo ma ngi nay gay boy merci elage mbay ndun lañu wowe ñu gëlem ko sant ko hartuti kene ko bëgg intervenir